0: assalamu alaikum allah bladata gar ko jikin ka sa tozor diga digrem beki kari studio 3 rode chat la tergwene sa tozor diga digrem beki musuru bar ghazali faya larjo ye fada ye amjer se barda ye mau ye bol ye masakuri ye araganar wene mudda diga digrem mau ke dasgal labandana ku jikin kum kin ko na masak dona ko na ku jikin tagana tuso baralanga bedinga amma dimlandra gredia sanfil chikan na gana burshi kurtirga ang dimlandro regi danten da chenga delegue hasan na alifa ang cabin technica butara monda gana korda chenga sangwe kuyang kreu ang dimlandra mikro chi da zakala blanu kunyandu chiko mamat nuri suleiman na saga cabin technique ke sangwe ku an creo cha gredina ade dona na kinyandana da kushoro ngade kujiku
1: aleke inne do galwanga kalibia fe
2: ayeri ango yo mara leke
1: awo do kwashi chaminga do wachua

0: Itoseye awene danenri hatan guru jenga kinindore budoru bogo yenne hala kalinga ngalan tone sadinigi abazaran kirkalinga gurinte tedinniga ro dugushingo meritwa zara dana metare kalimira kamene tuero kale ka tema kapira yenne zara dana me gore da ti kisho pira tedero fitishininga budoru bogo yi kinindore doze mushijaro tinemia fedoya inemunda
1: Kire dakushoro adra chusika gachechera sa tuzoro diga morde sa chube kikari studio truwa rode chadma tergwene nyana rode yama dili nauna labranda minuwa bujiku labra ganar kona gana jire mene doksake na gana kaya basaba lak na drona gana jire burkarama na gana ina afala nisunda na gana genda so batajila na gana jire iskra na gana hiriye kuri didine mla talim dubiyini irim dubiyini yarchindini amara burkarama na gana degara beda jire kaya degara bedo reke mla na gana iskra chanda na gana ini ngersidru halendine beyini yo intra talim didine teke nisagisi nididine mla ama ilimani teka ama taka na gana shike choroka jere so tejela nagana inne labar muske danne labar ne tegamara binne labar teka nagana amarano ko commissararano na o commissararano inyo nations unies arano droit de l'homme amatai nagana jere shekwa teka nagana wurtudre shekwa nagana kemara beinda yo ana fataga drona nagana inne hegi teka nagana beija yo wanela ko dina nagana jere amabur ko harama nagana inne basabo chado gendra inte drona nagana jere amahizinda chika mata nagana mundinda jira wani eskuru me akuma dola amna naga na eskuru naga na en elimine ngirso larin harenne koli beinda yo wan chat mena naga na garuna ne de shorta ne de era ta ganna drore keini en hago sama hener kulli kuru re tekena naga na koli daninda so tejela de jira eskuru naga na elima ta kana naga na kidra ma digra bedrani en zondo gendra ta kafushine kire koli beija yo tera naga na ministrano hajum kalam hakoma nga yo hajum kalam hakoma nga daraja labra naga na worga gasi ma sherifa mama tamne na gana ta gana dare burdili na gana sanga deda nuki o wane la ko dina gana amarano o commissaire ara umar mutahida ran hogal insana amatana gana jere no za fata ke gashini ke mara beini maram ji taka ke tuso karar da amma musula cha da gice kinde tuta tega turtere enni iska ke tabra gendra ente sar dotta tera gana bur muhimu ja yo enni na tega mara binne farin ke tuso tera gana angi der sak der go nyangre beija awane terbara na gana wasi secrétaire exécutif ano na panafricaine arona gra la grande médaille verte garona kakodo adro randiga amata secrétaire exécutif na gana al mustafa garba mena gana erne premier ministre ambassadeur allama halina mlege kina gana gabiltindu jerke gabiltindu na gana enane mondo na gana danuki ena danuki na adro na gana ena ano la grande médaille verte akke da dilu kodo ngate so bon na gana en chat na gana droge sirkine beja en panafricaine en tedro na gana ena gedra ka gana da na gana nuki yo wani chat mena gana entro klar chende teke na gana da dili na gana da nuki ke ma da na gana premier ministre ambassadeur allama halina mena gana hakuma chat na gana ena na afrik za kurterga tedo en gesel chingire koli inne beja o wani na kurache ka na gana za are ke dili da tro kenga teda na gana bur dili na gana nuki mena na gana heria za ka dili chindere kuruza ka dili gede to mindiga a da na gana bur dili na gana premier ministre na gana da washaje o wanne premier ministre ambassadeur allama halina amna gana birus madrona gana jere ngardo mene dugusa ke naga ma delegation bi carrière kinini ano jazair naga na terra dia jazair ke terra naga na jere odang be car delegation tang burde tutu naga na reis ndro dolanga marshal mamad idris debi tino mre borde de utina gana turto ke turto naga na jere akora mondo naga na da ka duta akora tahagil tindigire so bo naga na ministre ano heria ano ne a jazair na gana genga ministre tena gana karer ne wosi premier ministre ambassadeur allama halina amle gi gana gabil tundu jere ke gabil tundu na gana ara ano da awli da ke na kran ko za dilli hege tagsere eno teza ka dilli kende gende ga te da na gana bur dilli na gana nukinda en tena gana zulun ni flit ke kar cha de ke jazair terga zulun teza ka dilli gede nga a da na gana bur dilli na gana da nukinda ena kora jira kora drona gana munda gana da re dilli na gana da nukinda wane terbara na gana jire wesi ke an wazara kharija drosa la bo salte dro na gana jire na no platform numerik diga interna gana wesi rasmi andere premier minister ambassador allama harina mena gana chelanche eno tera gana jire platform numerik diga interna gana endro na fadanga ye zaka eno mena na fama ye zaka ama amla za dili da na fadanga ye yo zaka idara ndi za na fadanga ye aragana dare burdili na gana da nuki ke matte chara te ang makra de kendara gana amaro asabara ni shara ba tana gana hadre kendo ya ama mambra do minister taka na gana hadre kendo ama diplomata ba ye ama musula ra societe civile ya taka na chara te na gana hadre kendo ke madana gana premier minister ambassador allama harina mena na gana ena no platform numeric diga interna gana na fama ye eno teza kadili hiri endro za dili klodo la kloter ga ye edara za dili kloter ga ye aragana dana gana burdili na gana danuki wan khasa tande na gana ina no platform numerigo mleza dili gedigene zaka kloter ga tena gana jere baname ja no reis de lard nga budola nga marshal la mamad idris debi tino mlena gana baname sonja wone la kode na gana premier minister ambassador allah mai halina mlena gana jere minister no egg mleten na gana burdili shekurki jere na gana yakene burdili da kezekene on kara erdene chema landro teso bon na gana burdili na gana da shekurki o wane terbara tame na gana kar pale de demokrasi ndo ke ar debitanga ke tedro na gana jere ministra no gra lokala ba gana ranga doktor sitak yam batna mlena gana od kulini na debitana gana jere labra na gana wota jere ke labra wota na gana zaka inarano idamza gra no lokala ba za dilu kul terga ye gra mla zaka kadro krande ga zaka dilu gende ga ye ara gana da na gana labra wota yo wane la kodina gra lokala ba no jere arano priva mla tana gana zaka dilu kul terga teso bona gana labra dilu wota ke madana gana ministra no daraja labra lokala gana lokala ba gana ranga doktor sitaka yambatana mlena gana enta gana dare jwaba na gana chenna chana te ke chapta gana ngurdi dana gana reisa no as obarname ya reisa no balaman nga ali ko lutu chami mle burde de chapten da chana tera gana ang jere kedir daire me mle na gana preza no balaman nga ali ko lutu chami mle na gana mle burde de chapten da ke madana gana de bitana gana enne ka do ida gra lo ko la bang ko tera gado sa gese kindire bi inda chere gana daire burdili na gana da nukinda o wanne la ko dina gana tama na gana pre minister no justice nga mle tena gana jire kar école ne an amarano de griffia de clandega an alfinish citation sabanga tena gra tamer gram rasmi andire école de la gana bedindu ministre an yuzanga na mbai alisa mlena gana jire na tagana na za gram na za true yo one griffia mle za heriad magge ma ye ara gana za kadro kinde ele mare kar hakende za dilo kul clandere kul kur za dilli dahir yendega adana gana burdili na gana da noki yo wane terbara na gana tamer hotel ano radisson bulundi gana karjemane chinga hotel tedro na gana jere amarano lokola ba krashataga amatana gana talim za dili kendere badru ko na gana zaka yaliar dili krashataga teso bona gana tamer na jere wosina gana jere ateli at warsha ano talim do warsha tena gana wosi rasmi andere toza charate wosi ankrine ha chema na gana minister ano gra lokola ba gana ranga doctor sitaka yambatna beni mlena gana krine adache tafano lograr lokala ba ama klasheta ga talin dunga da lablan dra minwa toso lablan roji jashin yendo yang kran yendo gana mamat nuri suleman na
2: karamori na rogor tsobala da ra ma damat sun do na burto na karamori na amna tram pano
1: sa tuzor digga fob ki kare studio 3 ro de chat garguene comme le cadre de tronte de clandestin d'avocat il dit semblait que car jamais le droit quartier non se gère cher bien de que gère mlena gana da burtina gana tare ja da wa ga lare da wa ngi sukare da wa ngi ambassador da wa ngi balsin da wa ngi ja yo ang to gortro na gana da wa ngi ja ena bul mundo kura da wa ngana gana cheke jiro da to fatna bul mundo kura da wa ngana gana cheke ja ama ara gana kuli numero madagre ka to so numero murtafo murtad siyasa fo ye murtaw siyasa tru siyasa murtay siyasa o se digre sa to ne wala murtay siyasa yisi murtaw so sa tru su marta yisi sa oso digre sa tori ara dawara na karci kare ka wani maso na gana dawara gana cike ja fo ke li dise mete kar jeme le dro karti anu se jere sha bendiga ke teche jere dawa burtri na gana tare ja na dawa ga dro lare dawa ga sokare dawa ga jam baso na dawa ga wala man dawa ga yang to tro dawa ga barse na dawa ga na kura bul mundu ro dio to fatana ta ka dawa ga na gana cike ja yo dawara karci kare ka wani maso na gana ma blane cho dawara gana cike ja amara gana kulin ni mo blane cho marta dise sa fo yo marta o se sa tur se marta yisi sa o se digre satronia wala marta yisi sa yisi marta o sa tur su marta yisi sa o so digre satron cabin tecnica
2: abalo gne hodna sad ni goindo morize tamai arag da na dona sad ni goindo morize tamai lo como dice va su da go goindo morize tamai pa kamera garra kinu na yando morize tamai Bobre gira la

sa tuzor degiga tirni bei studio trowaro de canar gwene en bedidine tuzorni bei tosa ena senin bei awokron dro tak takere toza sa tuzor degiga tirni bei shedra ne gwene sa tuzor degiga tirni bei koba ne gwene sa tuzor degiga tirni bei kalaidi ne gwene sa tuzor degiga tirni bei nuwe ne gwene sa tuzor degiga tirni bei gudrun ni gwe nasa tuzora degiga troni bey nuku ni gwe nasa tuzora degiga troni bey nguli ni gwe nasa tuzo sawa sawa hilena kar gwe ne ara nablan tamini wan kuji kuma dona dana kuji kuma kuma kenara kuji kuma alla gosa fe kisa tuzora degiga digre ma bekene tu gosa fadan daga ama dimlandra gredi asafir chika na gana bursha kurtirga ang dimlandro reji dante nda chinga delege hasan arifa ang kabin teknika butara munda gana kurda chinga sangwe kuyang kreo adetra eno kaya tamura umar Idris Umar Erbozere Mel Bine Labra Nyandaga Ang Dimanda Mikrore Kita Zagala Bank Nyandu Chuko Mamat Nuri Suleiman Allah Madra Chatra Gana Allah Gubrikine Allah Mawashya Gana Allah Shafaja Allah Tarandina Gana Allah Rahamino Assalamualaikum